0: Ayun o. Ayan o, gandang gabi sa inyong lahat. Pinakaunang episode. Kung nga naman, act na mo po. Hoy! Yaw! Mag-unmute nga kayo. Mag-say hello sa ating... Mag-unmute kayo, syempre. Mag-unmute kayo.
1: Yan.
0: Ayan o.
1: Gising!
0: Oh, gising na! Gising! Gising kasi
1: gising alas, na ba jacket no?
0: Alas 10:30 na boy. Ibig sabihin, unang episode, unang araw ng Usapang Misawa. Let's go!

0: Ang random naman ng baka.
1: Gagod may baka, boy. Ang galing yung baka na yan.
2: Iyan na pa yung host, yung baka.
1: Oh, yan yung, yan yung ano, co-host. Yan yung isa sa mga co-host. So, yan nga. Wow, yun po. Buti dito tayo maka... Di naman tayo makaka-copyright niyan, ano?
2: Parang nag-copyright.
0: Yung wawawi lang. Pag wawawi i-play.
1: Oh, pag... yan, ABS yun eh.
0: Absaban yun.
1: Oo, Diyos ko. Ah, sige.
2: Babatokan kayo nilito ka mo.
1: Tayo niya nilito ka mo. Copyright.
0: Copyrighted. Safe naman, safe naman yun. Police eh.
1: imagine mo yung ano, yung mismong live stream na ano, na vlog ng YouTube. This video has been copyrighted.
2: Oh, shout out.
0: Ayaw!
3: Aray!
1: Hey, shout out. Yeah, ano.
2: Yun, yan. Kaya wala na tayong boost niya ng server.
1: Para di rin tayo makapirate dito ka mo. Shoutout namin. Dito ka mo. Shoutout sa'yo. Pati rin kayo.
0: Dito ka mo. Veni Saturno.
1: Saturno. Sino ba?
2: Dito ka mo. Dito ka mo.
1: Chris.
0: Ay,
1: Christian Martinez na din. Yung Ken. So, yun nga. Dami natin
0: tapos pag-usap. ABC Development. Ay.
1: Yun. Yan, TV5 na lahat na yun. TV5. Yung sino mag gumawa nung show ng Kuya Will. Basta. Kaya shoutout namin lahat yan para di kami maka-copyright. Kasi mahirap maka-copyright ko.
0: Para may bas-bas, yeah.
1: Gano'n. Oo, para may bas-bas, siyempre. Kasi,
2: wala kaming pera.
1: Wala kaming pera. Hindi. Actually, oo. Wala tayong pera. Kaya... hindi rin tayo makaka-copyright kasi wala naman silang paki.
0: Oo,
2: wala talaga silang paki sa atin.
3: Aray ko!
1: Ayun o. Ayun, palakpakan. Palakpakan, wala silang paki. Wala silang paki sa atin. Palakpakan. Okay.
2: Wala kami paki alam.
1: Wala kami paki alam. Ayun o. Yun nga. Kagabi ata na nakip na pa na tease ko na nabigyan ko na ng sneak peek yung ating mga viewers kung ano mapag-uusapan nating tatlo. Unahin na nga natin ano nangyari sa Peru. Pagkaalam ko as of today wala pa actually na napoproclaim ang presidente ng Peru. Asok na wapaka ano
0: chaotic.
1: Apa, hindi, mabe, chaotic pero super unliit nung porsyento ba. Kung kaya lang papakita ko kung gaano kaliit. I-share ko yung screen ko sa it lang.
2: Kaya na daw ni Mef diyan.
1: O yan, pakita ko. Isi-send ako sa ano. Ito, isi-send ko yung link. Yan, isi-send ko yung link. Yan yung link. Makita mo kung gaano ka. Sobrang late nung porsyento. Between kay Sanchez, tas kay Puy Mori. Makita mo kung gaano ka late. Ayan, oh. Asok na, yan pa lang. Yan yung...
2: Uy, halos dikit.
1: Oo, super dikit, actually. Pero si Puy Mori naman, mabawi. Si Puy Mori nung nakaraan, parang nag-trail, parang si Sanchez ata nauna. Tapos bumalik na si Puy Mori. Si Puy Mori talaga yung ano, yung parang nauna at first. Pero, yun nga, umano si Sanchez, yun, bumalik ulit si Puy Mori. So, kung magtataka kayo, kung bakit ganun sa Peru, punta muna tayo sa parang pinaka, pagkaalam ko lang, pinaka super na, pinaka like, root cause ban. Kasi nung panahon na yan, si Puy Mori kasi, okay, Alberto Puy Mori, yung tatay ni Keiko na sumalangit na wana or nasa impyerno man siya, walang paki, safe. Si Alberto Puy Mori kasi, bale, kung may Marcos tayo, yung Peru may Puy Mori. Si Puy Mori ay, kasi si Puy Mori, credited, minsan nakikredit siya as like, you know, nung panahon kasi sa Peru, dati nun, parang 'di ba yung ekonomiya nila parang bagsak, walang makain, ganun yung inflation mas mataas pa kaysa sa anong inflation ng naharap natin. Basta parang isipin niya lang sa utak na like napakahirap no panahon na yan sa Peru, kaya parang si Foy Mori pumasok lang dito and parang gumawa siya ng mga parang economic reforms na yun. Pero yung economic reforms na yun, habang yes, na-save nga yung economy ng Peru, na-save yung economy, pero may pagkakamali pa rin siya na laging very common sa mga diktador ever since, human rights, yung corruption, yung siyempre yung pagkasira ng democratic institutions.
0: Sounds familiar.
1: Oh, sounds familiar, di ba? Kaya si Marcos, di ba? Oh, nagki-credit na naman 'tong mga dictator na kasi yun nga, they are seen as like saviors. Kasi yun, kasi na-save daw nila yung economy. Yung economy na doon naging mas maayos naman. Tapos yung part of their ideology na rin, yung parang part of their agenda ba ng mga Foy Morista, mga ni Foy Mori, yung law and order. Bale, parang a stronger emphasis sa police, sa batas para mababa daw yung crime. Kaya parang may dating din talaga yung mga Foy Mori kahit ganito sila ka pangit yung reputasyon kasi yun eh, history, di ba?
0: Very familiar ng 2016.
1: Oo. Oh. Rodrigo Duterte, yun. Law and order yan. Kaya yun, parang yan. Bale, yung parang in simple terms, kung meron tayong Marcos dito sa Pilipinas, yung Peru, may Foy Mori. Kaya imagine mo, bali itong sitwasyon naman kay Keiko, parang si Marcos Jr. na, si BBM na
0: tumakbo. Okay, eh.
1: Oo. Pero ang pagkaiba naman kay Keiko Foy Mori tas kay Bongbong Marcos, si Bongbong Marcos nanalo agad. Si Keiko Foy Mori tumakbo na siya 4 times sa pagka-presidente ng Peru. Tatlong kampanya na natalo siya. Yung dalawang kampanya na noong 2016 tas 2021, natalo siya by a small margin. Like yung nakita nyo kanina, natalo siya by that small margin. Pakita mo nga, Meps, kung kaya. Yan. Ganyan kaliit lang siya natalo nun. Noong 2016, natalo siya kay Pedro Pablo Kuczynski, which is dating president ng Peru. Pero yun nga, napunta tayo sa part na yun na bakit ganito nga ba yung Peru. Yung Peru kasi for the past 10 years since 2016, nagkaroon na sila ng 10 presidente. Pakita ko nga kung gaano ka madami presidente na ang Peru for the past 10 years. Pakita ko lang. Actually, sisend ko na lang kay Meps. Ito mapapakita.
2: May joke dito. Kanta daw yan ni Janela.
1: Gak. Kanta ni Janela.
2: Mahal kita, Peru.
1: Mahal kita,
2: Awitia. Peru.
3: Pero pretanong ko lang. Bakit yung logo naman nung Keiko parang isang tech tip YouTuber, pre?
1: Di ba?
0: Parang Linus Tech Tips.
3: Diba?
1: Kasi ano, kasi yung parang
0: Keiko Tech Tips.
1: Bale yung ano niya, parang
2: Knowledge Channel Yarn.
1: Yung branding niya kasi parang sa kanya lang ano eh. Parang ano lang din niya, personality cult niya sa party niya. Like K lang eh. Pero yun nga, sinend ko na yung screenshot sa chat ng Cool FM. Ganyan po kadami ng presidente dumaan sa ano yan. Pinakauna si Pedro Pablo Kuczynski, siya yung tumalo kay Keiko nung 2016 na sobrang liit lang ng margin. Bali siya sa kanya yung 50% kay Keiko Foy Mori nung 2016, mga 49.87 lang or 49.88. pero ito nga si Kuczynski na nag-resign kasi corruption allegations. Bumalik naman si Martin Vizcarra. Nung March, de, malitong nakalagay dito. Dapat 2018 yan. March 23, 2018, si Martin Vizcarra pumalit. Tapos nung November 10, 2020, na-impeach siya. Tapos na-remove siya ng Congress ng Peru. Which, unlike sa atin na bicameral, yung dalawang house, may Senate, tapos may House of Representatives, sa kanila, sa Peru, isang ano lang, isang house lang, balik tawag doon na unicameral. Balik tayo doon sa ano, balik tayo doon sa lista. Bali yun nga, tinanggal nga si Martin Vizcarra noong 2020, pumalit naman si Manuel Merino. Si Manuel Merino, na gano'n lang, dumaan lang siya ng limang araw bilang presidente, tapos nag-resign na kasi, yun nga, nag-protest, tapos may namatay doon na dalawang sibilyan. Dumain naman si Francisco Sagasti na somehow na ano siya na maintain naman niya yung parang stability pero may pagka ano rin siya, may pagkabaho din daw talaga siya dun sa ano pero overall si Sagasti na maintain niya yung daloy ng day-to-day operations dun sa Peru. And yeah, pumasok nga si Pedro Castillo na isa naman sa natumalo kay Keiko Fujimori ng once again pinakamaliit na margin. Super late lang pero ito naman si Pedro Castillo na tinryin niya mag self-coup. Yan nga, natanggal nga siya kasi yung self-coup na yan hindi naman nagtagumpay. And yan, pumalit nga si Dino Boluarte. Si Dina Boluarte naman, ma-explain ko lang, si Dina Boluarte ay isa sa mga pinaka-unpopular na world leader nung panahon na yan. And actually, siya yung pinaka-unpopular actually. Imaginein mo, 2% lang ang approval rating niya. Bali, 2% lang ng mga Peruano ang nag-a-approve sa kanya. Meanwhile, yung majority ng mga Peruvian, walang tiwala sa kanya. Kasi may pagkaano din talaga siya. Kasi siya ay described ng mga taga-Peruvian na oportunista at mapalin lang ganun. Kaya yun, tatanggal siya. Adolf Hitler. Pero hindi naman siya parang Hitler in some way, pero parang super corrupt lang din talaga siya. And opportunist, ganun. And pumasok na nga dito si Jose Heri na ilang buwan lang din siya na Loren Legarda. Opportunist siya. Si Pedro Castillo kasi far left. Ali parang apaka in Filipino terms, si Pedro Castillo masasabi nating tibak or anak bayan or bayan muna or masasabi ng mga Duterte, mga DDS, NPA. Far left. Pero si Castillo naman kasi sa Peru socially conservative kaya kahit sabihin natin na far left si Pedro Castillo hindi naman siya totally na pro LGBTQ, mostly economics lang si Pedro Castillo kaya yun, far left.
0: Kaya hindi lang ganun.
1: Oo. Pero yun nga si Jose Heri, tas yun nga pumalit si Jose Heri kay Dina Boluarte, tatanggal din. At yun nga si Jose Maria Balcazar na naging presidente noong February 18. Ngayon, ito naman si Jose Maria Balcazar, may pagka-issue din tong presidente na to kasi may nasabi na rin siya sa child marriage. Actually, dinefend niya yung child marriage. Actually, dinefend niya yung child marriage before.
3: What the fuck?
1: May article yan. Wait lang, hanapin ko. May ano yan, may yan, child marriage. Wait lang, ito masahin nyo, galing sa Guardian. Yan, so yun nga, yan. Yan ang inaano ni ano, yan yung parang pinaka issue ni Balcazar na yun, tinefend niya yung child marriage. Which is very problematic talaga kasi bakit? Bakit may de-defend niya? Like, child marriage is like a human rights violation kasi walang bata ang deserve na mapakasal ng ganong bat, ganong kabata. Like, why? Pero so far si Balcazar naman na ano naman niya yun, na may maintain niya yung parang pagkain. Yan yung article, dinedefend niya yung child marriage, which is problematic. Yan. Yeah, yun, parang ilang parang na natin sa ano, sa Peru. Yan nga, yan lang ka. Grabe ang gulo rin sa Peru. Parang sa atin lang din sa Senado, pero
0: yung changes ng ano, changes ng administration parang Thailand.
1: 'Di ba?
0: Pilipino sa political landscape, pero Thailand sa changes ng ano, diba? Leaders.
1: Bale, parang in para mas madalian yung ano, yung mga hindi walang alam sa ano, walang alam masyado sa Peru. Pero ang para pwede kong i-compare dito ano nangyayari sa Senado, 'di ba? As far as may as all of you know, ngayon tinanggal ulit daw si Alan Peter Cayetano or under disputed ata yung Senate presidency, 'di ba? Disputed daw yung Senate presidency. Bale, parang ganun yung parang dynamic sa Peru. Pero yung sa Peru naman, executive, bale, yung mismong presidente talaga ng bansa. Parang ganun yung senaryo. Pero kasi yung constitution nila, parang dali lang din mag-impeach ng presidente. Parang andali lang matanggal. Kaya parang ganun yung parang butas sa Peru. So yun nga, di pa natin alam kung sino magiging bagong presidente ng Peru. Kung ako tatanungin, hindi naman talaga ako Peruvian. Pero kung Peruvian man ako, sana si Sanchez. Kasi si Fujimori talaga may problematic talaga.
0: Kasi very Rated K.
1: Yan. Pero yun nga, sana nga si Sanchez kasi siya lang yung parang walang problema. Ano lang siya? Parang politiko lang na leftist na inaano ng mga
2: tactics ko rin yung
1: pero yun nga. So yun ang nangyayari sa Peru, apakalit pa rin ng mismong resulta. Like di pa nga dumanin eh. Abutin pa ata ng ilang linggo yan. Actually, leftist si Corina. Ayak.
0: Anda na ba kayo?
1: Hindi.
0: The fact na
1: actually,
0: kasawa ni Corina sa
1: Drogas. July. Ayun, magre-recount pa daw. Tapos yung inauguration pa ng mga presidente sa Peru, usually, mga July 28, which is Independence Day ng mga Peruviano. July 28 ang inauguration ng mga presidente doon sa Peru. Kaya, very... Kung Peruvian tayo, baka sobrang kabada natin. Kabada rin talaga. Oh, so na impeachment day, tas doon sa ano sa Peru, magre-recount pa ng election nila kasi magulo. Yun lang naman. Yun ang nangyayari sa Peru, apakalate pa rin ang ano, wala pa rin resulta. At commercial break muna. Commercial break muna tayo. Commercial break muna. Eh, okay naman eh. Pero commercial break muna tayo.
0: Oras na buong kapuluan, 10:53.
1: We're right back.
2: Magbabalik ang usapan, Mr. Tawa.
1: Matik yan. Pag-uusapan pa tayo. Up next, yung iglesyang ignorante.
4: Mula sa ginadgad na coconut, gumawa ng masarap na crackers na may lasa ng coconut. Magkamyon Coconut Crackers. Pwede itong kainin kahit saan at kailanman. Camyon Coconut Crackers. Feel the sweetness of coconut.
5: Hi guys! Init na init ng panahon. Mapapagod pa pagkatapos maglaro ng basketball. Iniisip niya ano-anong dapat na inumin ito. Eto na lang, uminom ng Sinsis Lime, ang soda drink na may lasa ng lime para ma-refresh ang iyong lalamunan at ang iyong katawan. Fresh, di ba? Sinsis Lime, nakaka-fresh talaga to.
6: Life moves fast. Your appliances should keep up. Introducing Elian Electronics. Designed to make every day easier, smarter, and more comfortable. From refrigerators and washing machines to air conditioners and kitchen essentials, Elian Electronics brings innovation into your home. Visit your nearest Elian Electronics showroom today. Elian Electronics. Beyond future.
7: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solusyon ko, GT Cola Great Flavor.
8: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulong para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
7: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax ang buhay ko. Kaya subukan niyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.
9: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Lakas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

0: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
1: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Katasang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon

0: isn't just how you look. It's how you feel when you show up as yourself. Enhance your beauty with Roseanne Beauty.
1: Ayun. Ayun na nga. We're back sa ating show sa Apang Misawa na naman.
2: Big giveaway ng ano na.
1: Big giveaway tayo. Ayun nga. Itong next topic natin, napakainit na ito. Napakainit na ito, super, actually.
2: Sarap siyang kainin pag may init.
1: Oo, oh, super. Sarap to kainin, actually. Ito. Send ko sa chat. Yan. Ito ang next topic natin. Ayan na nga.
2: Nakuha.
1: Disclaimer lang sa mga kapatid nating iglesia. Wala po kaming intensyon na na manira. Bali, ang ito ay itong sinasabi namin ay pawang ano lang ang naiisip namin, ano lang ang

Hindi naman applied sa akin yun. Hindi applied sa akin yun. Hindi applied sa akin ng kahit anong religion. Kapag Muslim ka, Muslim ka. Katoliko ka, Katoliko ka. Saksi ka, saksi ka. Iglesia ka, ganun lang yun. Pero yung parang pinapamukha mo sa ibang tao, like ito, yung nangyari nga nung June 8 na lindol, na super lakas, na tiniling ko na yung mga tao, mga kababayan natin sa Mindanao ay makaahon agad. Dahil super lakas na itong lindol na to. Actually, this is the strongest. Ganun, yun nga. Sinabi nga sa chat na pag tinatapa ka na, magiging insensitive na sa kahit anong, sa magiging insensitive na sa issue. Magiging sensitive na sa mismong ano nangyari. Yun nga, kahit sunog nga doon sa may parola ata, yun, may parola. Kahit, yun nga, hindi nga naapektuhan yung kapilya na doon sila pa sa parola. Yung kapilya niya sa parola, naapektuhan ng sunog. May ganun pa sila, may oras pa sila para mag... para sabihin na salamat ama, hindi natamaan ng aming ang hindi natamaan ng kapilya namin kay buti mo ama. Ako kung ganun yung parang feeling nila, like okay, like wala naman ako, okay, like okay naman na be thankful na hindi na so affect one yung mismo parang place of worship, di ba? Pero sa gantong ano kasi yung tono din ng mga iglesia, mga iglesia kasi notorious yung mga yan when it comes to magiging proud sa kanilang religion, na para bang apaka perfecto ng kanilang doktrina. Meanwhile, ang laking actually ito ang talagang super na issue, na hot issue natin sa ano natin sa topic na to ay yung doktrina nila. Kasi apakalaking yan. Yan eh cool. Because I'm not saying na ano na, ayokong sabihin in a way na, you know, in a offending way na cult sila. Well, if being honest, kung ganyan yung parang ugali nila, di ba yan cult? Di ba yan culto? Di ba? Yan nga, doon tayo sa mismong parang yung butas sa kanilang doktrina. Pinakauna na dito ay yung tingin nila. Yung tingin nila kay Felix Manalo, the founder ng mismong Iglesia ni Cristo. Sabi nila, yung doktrina ng INC, sinasabi nila sa Felix Manalo daw, last messenger of God, fulfilling prophecies about the ends of the earth, according daw sa Isaiah 43.

Kasi hindi naman ako iglesia, wala naman ako pakisarili yun. Basta yung mismong ano natin, mismong main topic natin dito sa main topic na to is about sa pagiging assertive, sa pagiging mayabang masyado ng INC. Like, wala naman akong problema sa mga miyembrong iglesia. Actually, ako naman may mga kilala kong iglesyang miyembro, and nakakasama ko naman sila ng maayos. Wala naman akong problema sa kanila. Wala akong galit sa kanila. Galit ko ay naka-target mismo sa mismong iglesia, sa mismong administrasyon ng Manalo, di ba? Yun. Fun fact, puro INC sa workplace ko. Pero masasabi mo rin ba na umakay silang kasama, hindi naman sila yung super, ano, di ba? Masasabi mo rin ba na ano na maayos naman sila kasama, gano'n. Masayos naman sila katrabaho, gano'n. Matanong ko lang. Ayun. Kung may problema kayo, kung may problema kayo sa isang specific na administrasyon na reliyoso, lalo na Iglesia ni Cristo, i-target mo lang sa administrasyon na yun. I-target mo lang sa mga Manalo kung ba't ganun yung paniniwala ng mga miyembro nila. Pero kung kasama ng umayos naman kasama yung mga miyembro, may kaibigan kang miyembro, kung may kapamilya kang miyembro ng Comfort, yun, parang okay. Pero yun nga, sinabi nga dito, yung mga miyembro mismo ng reliyon, problema. Pero yung religion hindi. Pero ganyan talagang ano. Kaya nga, disclaimer lang sa mga nanonood na yon, hindi ko po intention namang nira. Hindi ko intention manira. Bale, itong podcast na to hindi para sa lahat. Kasi dito, sa podcast na to, lahat ng sasabihin ko. Kasi wala tayong filter eh. Wala tayong filter. Buong linggo, pinopromote ko tong show na to na wala tayong filter. Kahit, hindi naman sa sabihin natin na lahat, hindi naman sabihin ko ay lahat ay cancelable. Yes, nakapagsabi na ako ng N-word before, pero it's not in discriminatory way, and I'm not saying na okay lang yung magsabi ng N-word. No, hindi po okay magsabi ng N-word. Hindi po okay magsabi ng N-word, ha. Huwag niyong normalize lang yan. Bale, katarantaduhan ko lang yan, and it's all my responsibility na yan. Na sinabi ko nga, hindi ako racist, maybe, but joke lang. Hindi ako racist. Ang ano ko lang ay yung pagkasabi ko lang nung end, parang as a way to, you know, be dark, pero maybe parang immature way na maging edgy, ganun. Pero hindi ko inaano yung, hindi ko weaponize ang N-word as a way to discriminate. Bali, parang ano ko lang yan, parang go-to joke ko lang. Pero yun nga, parang minsan nagigilty naman talaga ako. Nagigilty ako sa part na, ba't ko sinasabi ito, ganito? Even though, ang laking, parang, ano din yun sa mga African-Americans, sa mga African in general, ganun. Kaya yun, nagigilty naman talaga ako at sinasabi, pag sinasabi ko yung N-word. Kaya parang, huwag niya i-normalize. Katarantaduhan ko lang talaga. Kaya yun. Huwag ko na magbuhat ng mga kasalanan na nasabi ko yun
Ako naman nagsabi, hindi naman kayo eh. Ako na lang ang bumuot. Ano lang yun. Kaya, yun. Yun nga, yung Iglesia ni Cristo, one last word na lang. Ako naman, hindi ko intensyon namang manira sa Iglesia ni Cristo. Pero sometimes din talaga, wag yung pairali ng pagiging extremista nyo. Huwag niyong pairalin yung pagiging extremista nyo. Parang awa na lang. Kasi wala, kasi ito ang pinakamasakit na katotohan. Walang pake ang Pilipino sa Iglesia ni Cristo. Sa totoo lang. Hindi sa walang pake na ano, wala silang pake na in a way na dapat lagi nilang pag-uusapan. Wala silang pake dyan. Ang Pilipino may pake lang paano silang bubuhay. Considering na ganito ang gobyerno natin. Siyempre, ang pag-iisipan nila. Hindi kasi naman naisipan kaya parang ganun lang yung parang papakita niyo, parang assertive kayo sa tao. Parang pinipilit nyo pa yung leon nyo na pa, parang proud nyo pa. Pangit na. Okay lang na maging broadcast sa pagiging English. Ano na bang ka? Pero yun to the point na ba't papakita nyo, parang sasabihin nyo ba na o iglesia ako, ikaw, katoliko ka, ang iglesia ako, kami lang ang totoong simbahan, kayo hindi, kaya pupunta kayo sa impyerno, kami sa langit. Parang bakit naman ang ganong narrative? Parang tinutulak niyo yung mga tao kaysa hinihila niyo eh. Parang ganun ba kayo? Like, anak pa kayo ni Jesucristo or anak kayo ni Manalo? Ganun lang. Iglesia niyo. Kaya ang dami nagsasabi, INM eh. Iglesia ni Manalo. Ayun. Anak ako ni Manalo. Pero yun nga, yun, si Manalo lang, isang Manalo lang ang aani namin, ang kasambay namin, si Mayor Jose Manalo. Pero yun nga, wala naman alam problema sa mga iglesyang miyembro. Okay naman sa akin na okay na iglesia ka ganun, kasi karapatan mo yan, constitutionally guaranteed yan, freedom of religion, remember that. Pero wag mong ipipilit sa ibang tao. Ha? Wag niyong ipipilit sa ibang tao na maging iglesia sila. And syempre, parang awa nyo na, kada eleksyon to, huwag kayong mangilam sa eleksyon. Kasi, tayo, ang Pilipinas, ay secular state. Paano nga tayo magiging secular state kung may isang reliyosong organisasyon na nangingilam sa mismong eleksyon? Parang wala din kwenta ang pagiging secular natin. Parang wala din kwenta yung separation of the church and state. Parang wala din yung pagganan natin. Totoo bang demokrasya yan kung may nangingilam na iglesia, may nangingilam na isang simbahan na pinupwersa ang mga miyembro na iboto ang specific na kandidatong yun? Eh kayo nga, itas kayo, magkaano kayo ng rally habang binoto nyo yung ano, mismong in-endorso nyong kandidato ng 2022 na yun, nagkaano kayo, you're calling for better democracy, better transparency. Better transparency ba yan? For better transparency and democracy ba yan? Para sa Pilipinas ba yan? Para kay Duterte lang yan? Exactly, yun ang sinabi niya. Walang pakialaman ang dapat. Desisyon na dapat ang yan ng mga tao. Exactly. Ganun lang yun. Yan. Walang pakialaman ang dapat. Ganun dapat ang buhay. Kaya nga tayo ginawang individual, di ba? Individual na tayo, hindi naman tayo conjoint. Walang pakialaman ang dapat. May sarili-sarili tayong buhay. Kaya, decision na dapat ng tao. Wala nang sapilit na. Huwag kayong manupok na mamilit. Kasi, wala eh.
iglesia. Parang isa, minority lang iglesia actually. Sa, apaka-ingay lang na minority na yun. So yun nga, time check. 11:20 na pala. Okay. Salve ko muna bago tayo magano, bago tayo sa last topic. Ay ang bigla ang pagkamatay ni Larene Paterbonia at Divine Adili. Babalik tayo.

Kapag ang sobrang init sa labas, hindi ko makontrol ang pawis. Buti na lang may Sphere Cola para masisiglahin ang buhay ko. Sobrang refreshing at malamig sa lamunan ko. Adam Orellar po. Basta sa lamig, i-sphere mo.

0: Ayan nga, magbablog tayo. Bago tayo mag-move on sa ating next topic, advance ko na to. Happy Chewy Day. Happy Chewy Day sa ating mga ano, sa ating Macne ng Twice. Siyempre, walang iba si Chow Chewy. Happy Chewy Day! Happy Chewy Day! Ilang oras na lang yun.
1: Happy Birthday!
0: Yan. Happy Chewy Day. Yan. Ready? Okay. So, yun nga. Ayan o. Yaw. Basta naman. Gising pa kayo. Gising pa kayo.
2: Oy, oy. Gising na. Gising.
3: Gising na gising.
0: Kasi, need ko rin ng ano. Lahat kayo mag-admute. Kasi, need ko ng... Bali ba kami alam about kayo dito sa ating next topic. Kasi about to sa biglaang pagkamatay at hindi natin inaasahan na pagkamatay nila Rene Paterbonia at ni Divine Adili. Actually lang akong hindi pa ako masyado super informed about sa ano nangyari, pero pag alam ko nalunod daw, di ba? Nalunod ba, Yaw? Yaw? Nalunod?
2: Ha? Ayan lang.
0: Nalunod ba?
2: Ayan, nawawala.
0: Nalunod? Go. Ano lang? Di ako informed kasi, di ako masyadong informed fully.
2: Same lang tayo, di pa ako masyadong informed. Konti lang yung nalalaman.
4: Alam ko sabi ng iba nalunod. Pero sabi daw ng iba hating yata.
0: Hating.
3: Parang sabi talaga na ano eh. Parang sabi talaga
2: ako lang din sa ano.
0: Kasi parang nakikita ko rin sa Facebook na parang ano din, parang very sketchy sa anong parang sa response din ng Ateneo, like parang nakita ko nga rin sa comments daw yung nanay daw ni Rene na laman lang yung pagkamatay ng kanyang anak through social media daw, hindi daw sa mismong

0: Tandaan mo, kahit anong mangyari, hindi tayo magkakahiwalay.
1: Mahal na mahal kita.
2: People like Loyal. Yan si mahal. Cholo.
3: Jody!
2: Sobrang ideal, kaya maraming nagkakagusto sa kanya. Pero isa lang ang tinitibok ng puso sa kanya.
1: Sorry, hindi ako yun.
2: K-Drama's OG Best Boyfriend Ever is back! Stairway to Heaven, Monday to Friday, 11:30 a.m. sa GMTV.
4: 애장 소문을 찾아 어디든 간다.
5: 여기 건물주님.
6: 아이, 슈퍼스타신데요.
5: 얼마나 좋은 애장품을 가지고 오셨는지.
6: 고가인 물품 있을 수도 있으니까.
5: 아, 이거 좀 감이 나가는데?
7: 나 깜짝 놀랐어.
4: 아, 잠시만요.
8: 네?
4: 정연이가 한다, 한다, 한다. 프로그램입니다. 자, 두 번째 프로그램이고요.
8: 진짜 열심히 잘한다.
9: 파아노 만ood ng GSEA TV? Pindutin ang power button sa inyong remote. Pindutin ang menu at piliin ang channel list. Hanapin ang GSEA TV gamit ang up and down buttons. Pag nahanap na, press OK and enjoy watching.
10: Isang babae hate ang pets.
11: Tumayo ka sa akin.
10: Aalagaan ang pusa ng kanyang ex.
12: Allergic ako sa pusa.
11: Aalagaan lang kita hanggang sa makahanap ako mag-adopt sa'yo.
10: Pero ang pusa may sikreto. Nagiging tao.
12: Panaginip ba to?
10: Hindi siya ordinaryong pet. Siya'y misteryoso.
12: Siyang dahilan kaya ako naging tao.
10: At malupit magmahal.
11: Elmo, pareho kayo ng mata.
10: May magbabalik na damdamin.
12: Isa ka lang, Sophie Kim.
10: May pusang ma-hurt ang feelings. Ihahatid sa inyo ang walang cat tulad na love story.
12: Paano ako magiging tunay na tao?
13: Irereto ko si Sophie sa iba. Anong klaseng lalaki?
11: Para siyang aso, ako lang ang gusto niya. Usawa ka nang maging si greatest love. Huwag ka nang umarting para nagkikare ka.
12: Huwag ka pwedeng yakapin ang pusa kapag malungkot ka. Ang tao pwedeng yumakap.
10: Meow, the secret boy of my insecurity. Shit TV.
14: TV OK 2 na. Sama-sama sa saya, kwento at balitang kalamaw. Nationwide, malinaw at all out ang entertainment. Kaya kung gusto mo ng all-in experience, dito ka lang sa TV OK 2.
15: Ready? And go!
16: Haharurot ang inyong umaga. Hatid ang mga hit blockbuster movies.

0: sa bida sa umaga sa SBD.
1: Narito na ang pinakakomprehensibong balita sa buong bayan. Pan News, Prime Time, 5:30 PM.
2: What's up, guys? Welcome to my Diniverse.
3: Walong members, isang game master,

0: watch Vin and Joanna back too.
1: Beanie Versus. Sabado, 2:30 p.m. sa SBC at mapapanood sa player.
2: And we're back. We're back after that break. Bago tayo mag-continue, I want to say na mag-shoutout lang ako sa mga kapatid natin sa Smile Network. Magandang gabi sa inyo, and shoutout na rin kay Gio na maraming salamat din sa kanya na bali parang siya yung nag-endorse sa akin dito na matuloy talaga itong usapang misawa. And last night, nagano na din sila, nag-start na rin sila ng may tulugan sa Smile. And I can confirm po na walang bad blood between, wala pong bad blood between Tigon at Smile. And ako na rin po magsasabi na I am open to collaborate with them. Since hindi naman actually ako ay exclusive sa Tigon sa Cool FM, ako po ay freelancer lamang. Bale, ako ay kahit saan akong network, kaya ako pwede naman ako. Basta ako as long as I have a show, as long as I can, you know, I can say stuff in a show like this, I can be at Smile, I can be at Cool FM. Basta ako, wala naman akong problem doon. I am not exclusive, okay? And may bas-bas na ako kay Yao. Isn't that right, Yao? Unmute ka nga, boy. Unmute ka, boy. Ayun,
3: man. Oh, yes. Tama yung narinig nyo. Freelancer si Misawa dito, and yes, welcome siya sa Smile. Shoutout yes. Din sa Smile Radio. You know?
2: Yes.
3: Kala Gio.
2: Yes. Gio, miss ka na namin dito actually. Pero naiintindihan ko naman ang sitwasyon na nangyari nung nakaraan. Which is, yes, alam niyo naman yung parang biglang exodus. Pero,
3: saka malayo rin na baka mag-collab sa susunod. Time will tell.
2: Yun nga, time will tell talaga. Pero overall, kami po mag-confirm na wala po kaming bad blood sa isa't isa, wala po kaming wala po kaming net, parang mala network na war. Kasi after all,
3: yeah, supportahan lang.
2: Supportahan to na mag-away talaga, kasi bakit mag-away? Bakit din talaga mag-away? Kaya yun, shoutout sa Smile, shoutout sa May Tulugan, shoutout sa magiging shows ng Smile. And speaking of shows, o nga pala, isegue ko na rin yung mga upcoming shows na rin dito sa Cool FM, which is wala akong listahan. Yo, ikaw na mag-plug.
3: Yung ang sure dyan yung Freestone. Alam niyo na kung saan base yun, sa Wagpo.
2: Oh, yun
3: yung possible na new show. Yan pa lang. About naman sa hiring ng new DJ, siguro soon pa. Pababa namin to, pababaungan muna namin tong call bago kami mag-hire.
2: Bago sila mag-ano. Kaya yun.
3: Uy. Ibang show na yan. KMSA yan. Yun, shoutout din KMSA.
0: Bakit may NSA show ay?
2: Shoutout kay Gatas.
3: Yan, MSA Gatas. Padalhan mo kami.
0: Hindi po kaba yun.
3: Yung Tita Mips Magazine, kailan nyo itutuloy yan?
0: Ay, dituloy na. Ay, dituloy na.
3: Kailan?
0: Same Friday.
2: May baka na naman.
3: May baka. Ayan, baka nagpadala na ng Gatas.
2: Ba't yung Gatas ang ano, datkit? Datkit ng Gatas?
3: Dapat ano yan, MSA Gatas dapat yan. Pag baka iba yung ibigay kay Misawa eh.
2: Ano, datkit boy?
3: Nabalatkit na, baka ano yan, iba na yan.
2: Iba yan boy? Bakit galing sa hotdog?
3: No, yan na nga. Iba yung pinigay sa'yo. Yan yung expired.
2: Gagawin.
3: Expired na, ano yan, kat. So yun. Yan yung senyales na expired siya.
2: Alat. Malagkit din.
3: I-refund nyo yung pera.
2: Yan nga. Time check pala, 1:11:50 na. 10 minutes. Wala na tayong commercial, pero na. I'll use this time na, let's say, let's like have a chat, you know? Yan nga, I'm glad na nagkaroon tayo ng show, nagkaroon ako ng gantong show. It's been a while din, nagkaroon ako ng show. Kasi, like, ano mo last time nag-show? Last year pa.
3: Yun, so, congrats din sa ano pagbabalik ni Hitler, ni Misawa.
2: Wow,
4: congrats Misawa.
2: Karin nga
3: ang nagbabalik.
2: Yes, last year.
3: Huling appearance mo rin dito sa call nung ano pa, nung may tulugan pa sa oh. May studio pa.
2: Oh, may studio yung pa. Last. Oh, last ko nun. Tas yung pinaka Roblox last na show ko talaga nung ano, yung Wawa Willy. Oh, yung Wawa Willy.
3: Yun.
2: Na hindi ko yun. Na matuloy-tuloy. Hindi ko na matuloy-tuloy kasi hindi ko matalo yung Roblox. Like, alam, okay, picture nyo to, parang, let's say, naglalaro ka ng Roblox, di ba? Like, yun, nag-enjoy ka lang, ganun. Tapos biglang nag-hang. Tapos bigla siya nag-hang.
3: Yun yung ano, bigla yun yung panira sa moment eh, mga tira, mga hang.
2: Let's say, pasensyoso ka ng araw na yon. Let's say, inintay mo lang hanggang, let's say, kumalaw siya. Ganun. Tapos, hindi na talagang gumalaw kahit ilang oras mo man intayin. Ayaw niyang gumana. Ang ginawa mo, heart reset. Ipindutin mo lang yung pindutan dito sa computer. Long press. Tapos yun, patay. Tapos bubuksan mo ulit. Pero ang problema, yung monitor mo ayaw niyang gumana. Yan ang problema ko dyan. Bali, yun yung
3: naging mahirap dyan.
2: Yun yung naging problema ko ng buong April. April 6 hanggang April 25. And as of now, nagkakaroon pa rin ng problema dito. Minsan nagsistatic siya. At minsan, pinitan akong re-reconnect ko yung HDMI, tapos babalik ko na naman. Kaya yun. Parang kung problema rin itong computer na ito kaya. Kaya iniling ko nga lang mag-laptop na at least maayos yung makakapaglaro ko ng Roblox, ganun. Pero wala eh.
3: Kaya sakto lang.
2: Kaya yun, parang...
3: Same thing din sa Cool Studios yan eh. Kaya hindi kami nakakapag-studio ngayon kasi nung yung current ata, malag. Sobrang lag, hindi siya playable sa iba.
2: Oo.
3: Kasi sobrang lag nga. Kaya...
2: Sa note din.
3: Siguro sa assets, siguro sobrang dami.
2: Oo, dami ding assets. Like, mga camera ba, yung mga ano dun.
3: Oo. On working pa rin yun, siguro inaayos pa. Maybe soon siguro magiging available na siya.
2: Hopefully. At sa note din, one thing din. Actually, recently, the past few days, minsan nga din, tinatry, gusto ko ang itry ulit mag-Roblox sa computer ko. Kasi, for some reason talaga, I wanna break, gusto ko yung balik, yung Wawa Willy. Maybe sa anong man ang gagawin nila, Gio, ano man ang gagawin, ano man yung magiging production company, Mix and Match. Open mo ba yung Mix and Match? Yung dating Scotch tape? Or di na?
3: Siguro ano, sila na ata yan eh. Sila na ata yung magsasabi niyan. Siguro naman, oo.
2: Oo, yun.
3: Nakapag-promote din sila dito niyan.
2: Kaya yun, parang someday, hopefully, na kung maayos man tong computer ko, wala, babalik natin ng Wawa Willy, season 3. Pero hindi ko makabalik talaga.
3: Hopefully.
2: Tapos kung magsi-season 3 tayo, gusto kong studio, yung pinakahuling studio ng mga Jaggers, which is yung, ano ba yun? Yung studio ba yun?
3: Yung studio Jaggers,
2: o studio MGA.
3: Oo.
2: Yeah, yun, kaya parang gusto gamitin yun. Like, yung design nun. Tapos, yun, parang papalit na ng Wawa Willy, ganun. Pero, that's in the future. Time will tell. Pero, di ko alam, not sure. Kasi, itong computer ko din, kasi petong taon na. Actually, no. 9 years. 9 years na to.
3: Ang tagal na rin.
2: 9 years. And I'm glad na hindi pa siya sira. Kasi nakuha ko, binili ito ni Papa ng 2017. Inuwi niya sa Pilipinas ng bago mag-pandemic. Bago mag-pandemic, nauwi niya to. Tapos yun, tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na yung paggamit ko dito. Ayun, parang... Kaya parang nagkakaroon na rin ng ano, hindi ko nga ma-install yung Windows 11 eh. Kahit gusto ko mag-Windows 11. Kahit gusto ko mag-Windows 11, ayaw nga rin eh. Kaya yun. Time check, 11:56.
3: Malapit-lapit na rin.
2: Tingnan tayo ng kanta. Bago tayo mag-end, mag-twice nga muna tayo. Play mga ano, What is Love? Bago tayo mag-end.
3: Yeah. Terebs, what is love?
2: Yan.
3: Naglalag ka si Mugi ko, yun. Ako'y na kay Gio, yun.

0: Mabuhay ang bagong kasal sa pamilya ng puso na rin kusin kapatid.
1: Buwan dito.
2: That's right! Ang
0: ganda ng kasal, may kantutan pa.
1: May ano, may picture, official na talaga lang. Picture.
2: Yep!
0: Talagang totoo ng kasal, number one talaga tayo, kaya ganun yan.
1: Number one tarantado, let's go, magagawa lahat. Lahat ay posible.
2: O yung plano mo, tugtugan mo yung theme song ni ano, Master Gio.
3: Piu, piu, piu, piu.
0: Alam niyo,
2: May tulugan kasama si Master Gio. May tulugan kasama si Master Gio. All right.
1: Kasalan si Gio, ilabas niya.
2: Asan si Gio?
1: Nangyari sa'yo, Gio.
2: Oh.
1: Ini-interview na ni Gio ngayon, Sigaw.
0: Naririnig niyo ba ako?
2: Wala. Hindi yata.
1: Hindi. Pagsalita ka muna.
2: Umaapoy tayo.
1: Oy, bakit? Ay, nag-aap.

0: Guards are coming back. The prince, thanks for the gold prize feature, is still effectively a retired piece of Reddit history. And that is it for me for now. I will be back with more tech headlines later. Back to you, Gio.
1: Thank you very much, Aspir. Mga kaibigan po, sa susunod po na linggo po, may bago akong programa. Magdi-DJ na ko for the first time ever. Magbabalik na po ang Disco Budots time, guys. Number one ang Dudots.
2: Uy, My favorite.
1: Abangan nyo, magbabalik na yan. Simula po,
3: susunod po. Budot. Anong oras yan, yung bagong yes, mong programa?
2: Let's go!
1: Yan ang ipapalit go, sa program ni Arcadia Fan.
2: Let's go! Mga ganyan.
3: Wow!
2: Mga ganyan, bigit.
3: Yes! Good luck si dyan, Gio.
2: Poy nyo si Bas dito. Nawala ko si Bas.
3: Basti, you just missed the fun here.
2: Paupuin nyo dito, tabi. Wala kasama si Joko.
3: Oh. Make yourself at home there. Almost dyan. Oh, na-disappear.
2: Kaya nga muna ako.
3: Kaya nga.
2: Ayan, tara. Script car, yan.
3: Yan. So, musta yung ating mga kalamaw dito sa ating Memorial Hall.
2: By the way. Sino yung sa akin? Sino yung nag-tweet sa akin? Ibaban ko ngayon.
3: Yung ano?
4: Oh, bro, no way.
3: Yo,
4: no way.
2: May nag-tweet sa akin ganina. Sino yun?
3: Para ba sino? Oh my God.
4: Who would do that one? Like, no way.
2: Uy, kung pianista, ha? Pag-inisword yung pianista,
3: ha? May tulugan sa Tidjo and Hall.
4: Yes.
3: Oh, usually after Prime Mesa, John, yung Memorial Stadium, pwede na yan gamitin sa iba't ibang mga events, ha? Pwede na yan gamitin for any events after the Prime Mesa.
2: Yes. Gagawin kong CR yan soon.
4: Yeah. Wow! Mind-blowing!
3: Wow! Oh my God!
2: Kay DJ Sen lang. Kay DJ Sen yung bibigay.
4: Nice! Thank you!
2: Yes!
4: Thank you!
2: Yes. Para sa'yo yan.
4: Woo! You've enlightened me with vitamin C, joke lang. Mamaya pa yun.
3: If mga Jaguars na sa Memorial Stadium, I think dumadaming viewers nito. Like parang ano, parang Araneta Coliseum pero nasa Roblox lang. Pero we need more seats.
4: That was the Jingle Stars, no way. Ang peak viewership natin dun sa Baskin Wedding during the live stream is 16.
1: Congratulations! Wow.
3: Congrats!
1: Alam mo, hindi ako ay joke yung... Napaka-happy ako ay joke yung, legit. Very good news.
2: Yan nga eh. Buti umuho.
3: So far, yung aming ratings ngayon, according sa aming...
2: ratings agad?
3: Sa Kobe Republic, kumbaga. KBC 2 reached 95% of the viewership kasi yung sa live.
1: 95, boom, bangsa, nanonood talaga.
2: Ang taas!
3: Yeah, usually nag...
1: Ang buong bansa na yun ah.
3: Because of the live.
2: Sa amin din naman ah, pero bakit? 97? Wow.
3: Oh yeah, oh diba?
2: Sobrang taas mo.
1: Hindi ang, alam mo, ang napakataas nun.
2: Kaya nga eh, may buong mundo pa.
3: Lods, wait lang. Oh.
2: Pang MBN yung galawan.
1: Lods. Ang TVH nakakuha lang 57, ang Sandoval nakakuha ng 45, ang NPS nakakuha ng 50. Oh. Nakakuha ng 20, 20% market share. ang TV tapos 97 ang Sandoval 40 kayo 95 ang kinabubong bansa na nanonood.
4: Wow,
5: diba yung
2: sara naman yan,
5: diba yung sa Pastoradas ngayon yung si TBH 90 diba 95 hindi pa yan.
2: Ilabas yung mga rating sa amin. Ilabas mo muna. TBH, ilabas mo muna. Anong result? Anong result sa amin?
5: Okay, hold on. I-send ko na lang sa Discord.
2: Yan. Let's go.
5: Si KBC 295 kanina. Then, si TBH, of course, kasi sila yung main broadcaster, nag-97 sila. Then, yung iba't networks, so, I think, 92.
1: Pero in fairness ha, ang ganda-ganda nun ha, taas ng ano ha, amat.
2: Yeah, nga.
5: Kasi sila yung main broadcaster sa Plastaradas, and yes, they got the highest ratings overall. Oh, makikita mo yung official ratings sa overall, oh, yes, in Kobe Republic.
2: KBC 295, TBH 97, yung mga ibang network pare-parehas 92. Pare-parehas kayo 92.
5: Because of the live,
2: yes,
5: overall na tumataas yung ratings ni TBH. Congrats, that would be a great achievement din.
2: Ano kay SMR?
5: SMR,
1: wait, by
5: what?
1: The way guys, so, by the way guys, hindi ko po, meron pong all TV sa Jensen guys.
2: Meron na? Nice.
1: Pero analog pa.
2: Ay, analog. Diba, alam, meron pa rin.
1: Analog.
5: Planning to set
1: up.
2: Ipapayag.
5: Planning to set up Cool FM in Iloilo. 94.8 sa Iloilo. Magpo-broadcast ako, Cool FM.
1: Bold.
5: Nag-advertisement pa ba? Hold on. Let's relax unless na yung iba't ibang members dito gumagalaw ng iba't iba dito. You're blocking out. Oy! You're blocking our view.
1: Uy, ganda nito ah.
5: DJ Sen, what are you doing? You're blocking Yo's view.
1: I don't
4: know. Bro, these people are they're pushing me for no reason at all.
2: Ano yung ginagawa niyo sa amin?
5: Move kayo ng kabila. Move kayo ng kabila. You're blocking our view. You're blocking our view.
2: Balik, balik, balik.
4: Go back to your hotel, Sango beds.
5: Wala! Balik sa inyo ang upuan! Ha? Balik! Balik! Balik! At kayo sa likod, anong ginagawa nyo dito? Balik!

0: Samantala,
1: ito yun.

0: Samantala, ano ba masasabi mo sa kasal?
1: Super ganda.
0: Napaka-professional natin, nagmumura pa tayo sa so, group.
2: Tantot ba? Tantot ba?
3: Ayan pala nasira yung organ eh, niyo kapag tinugtugan. Parang may mali daw. Yes. May mali.
2: Tantot na. Tantot na silang dalawa.
1: Hey, hey.
0: Gago. Ano ba pinagkisay niya? Si MSA yung nagkiss kay John Cena, ang puta.
1: Oy, MSA, go.
0: I suggest walang gisingan. Kaya kanit, walang gisingan will be the disco butots.
1: Oo nga.
0: Kasi plano ko, since meron akong laptop doon, ang plano ko, gagawin ko siyang Windows na ano, wait, lagay ko ng software dyan na pang Windows. Tapos, yun nga, gawin ko pang DJ na ano. Kasi, naka-Linux ako na eh. Hindi pwede yung software niya nun. Ito yung resibo, oh. Nag-kiss ang dalawa, oh. Gagi.
1: Wow!
0: Oh. Ato, wait lang. Tere, wow! Tere, ipakita ulit yung kiss.
2: Makita niyo yung sinend ko. Makita niyo.
0: Ipakita.
1: Wow!
2: Hey.
1: Oh yes.
2: Hey. Trust eh. Dapat may kalidad. Yun yung nagyan. Hey. Hey.
0: Ayun.
2: Bro, it fits so
0: ayun.
2: Well. What?
0: Nakikita talaga yung ano, yung kiss. Ganun, yes. Diba?
2: Yes. Ang
0: lambing-lambing ng dalawa. Congratulations.
4: Grabe kayo.
0: Napakagago. Ang importante, nakakasal ang dalawa.
1: Ay, may ratings na. May ratings na.
0: Ay, yun. 15.4. Grabe.
2: 15.4. Hey. Here we go, one more time.
1: Hey, hey.
2: Dapat subok, dapat trusted, dapat ikalibay.
3: Oh, si diba? Number one sa ratings. Full potential. Oh my god, nasa na yung mukha ko? Nagblanko naman ulit yung mukha ko. Wait, send ko sa Discord. Oh my god, kausapin ano to?
0: Kausapin natin na yun si Basti Mendoza, kung kaya niya mag-voice na yun. Alam ko naman voice over ka noon, Basti, kaya pwede ka naman dapat magsalita ka na kaya.
4: Hello, hello, hello, hello, hello. Hello, Gio.
0: Ayun, ayun.
2: Let's go.
3: Ayan. Let's go. There we go. There we go.
0: Bas, anong masasabi mo sa kasal niyong dalawa?
4: Cute namin.
2: Very real.
3: That's the quality we wanted to see. The perfect view. Perfect. Ang galing. There's no one wait, that ten, will be ten, repeated. Ten, kahit ten, isa pa. Yes. No one.
0: Sen, mamaya ha, sa talk with Sen ha, yes. I-review mo yung ano, i-review mo yung kasal nilang dalawa.
2: Yes. Yes. Including yung honeymoon nila sa Sogo.
0: Masarap yung pagkain doon, Bas. Oh, ito na. Hindi nagsasagot.
3: Bas, okay ka lang?
1: Bas, mamaya ka na mag-ano. Mamaya ka na. Mamaya
2: ka
1: na.
4: Balik ako.
2: Ayan mo na.
0: Kami naman yung iyutan. Nag-i-interview ka
1: pa. Ayan, ayan. Excited na siya, bay.
0: Gago.
1: Excited.
4: Yung naka-drive max.
1: Uy, ano ang bato, Buzz? Uy!
2: Ang bato, Buzz!
0: Ano na ininom ka pala ng drive max?
1: Ay, oo. Kailangan mo nun.
0: Dapat haluin mo ng robos. Robos at high drive.
1: Robos plus drive max. Paghaluin mo dalawa.
3: Ba't parang family picture yung ano, mukha natin sa Roblox?
0: Gago, tingnan mo.
1: Parang pamilya ng revolta ko dyan.
2: Wow!
1: Tara, PCP, tara, tara, tara.
2: Hey!
5: Family
2: hey.
5: Picture.
2: Hey!
1: Tara, PCP, tara, tara, tara.
3: Dalawang lolo. Si hey. Lolo Dream ka, what? Tsaka si Lolo Jair.
2: Hindi nyo pa sinasama, hindi nyo pa sinasama.
3: Si Gio, asan si Gio para compress tayo lahat?
0: Wala
3: bring
0: ko
3: dyan mo.
1: Kasi, punta ko na lang. Wala ko guys, punta na ako na lang. Dalaga ko guys.
3: Bring ko na lang dito.
2: Ay, Monster Vlog
0: Spice. Yung brand ng ating hotdog.
1: Vlog Spice.
4: Punta
1: na ako guys. Punta na ako.
0: Uy, PBC. Uy, PBC yan o.
4: Ayan na yung PVC.
3: Wow, may PVC. Oy!
0: Dadamat ako sa gitna.
3: Basti, compress! Nasa gitna ka. Asan ka? Asan?
0: Okay, yung bago pa sa'yo eh.
1: Okay, kailangan mag-picture.
3: Yo! Sa likod tayo! Sa likod tayo!
1: Wait.

0: Game, game, yan.
1: Okay, 1, 2, 3, smile! Ay, tangina mo yung...
2: Wait.
3: CEO, CEO, CEO.
2: Yan, yan. Sa Grim Car. Wait. Ayan.
1: 1, 2, 3, tangina nyo!
3: Yay!
2: Yay!
1: Okay, Waki!
2: Mukhang sige.
1: Hindi ang puta, hindi naman nang picture.
0: Doon ako sa bitna. Sige, picture.
1: Picture, go. 1, 2, 3, Sigma. 1, 2, 3,
0: yeah, yeah, yeah. Ako lang.
1: Okay, doggy style, doggy style, doggy style.
0: Yeah, doggy style.
2: Wait, ano? Oh my god, yeah, yeah, yeah, laki mo yo!
0: Game, game, picture, picture.
2: Mascot na, mascot, one, two, mascot, three, mascot ng TBH.
0: Smile.
2: Hey!
0: Yan, tara na, let's go. Ako ang mascot.
2: Oh, si Asper daw. Asper daw yung mascot.
0: Kasya ba ako dun sa ano? Punta nyo ako, Ted.
3: Sorry, mascot ang PVC.
0: Kasya ba ako sa ano? Ito yung tangin ako.
1: Okay na, okay na, okay, mga kaibigan. Mga kaibigan.
2: Alright!
1: May
2: tulugan! May tulugan! May tulugan! Kasama
1: si Master Gio!
2: Balik tayo sa studio!
0: Iyot na! Iyot na!

0: is Cool News Prime Time.
1: Simula na po ang ating balitaan dito lamang sa ating Prime Time Special Coverage. Alam niyo ba na yun, ang Roblox po na yun po ay mga kaibigan?
2: Yes,
1: ang Roblox po yes. ay down na yung araw. So yun ang balita na yun po ng RNX News or Roblox News. Roblox is down and marami po ang nag-off. Pero siguro yung Chipotle pa rin.
2: As we can say right now, there is no service found. We just have encountered an error right now. So this is what I got. No service found.
1: Ayun, okay. So mga kaibigan, nag-e-echo by the way. Aspire nag-e-echo. So bali na 'yon, yung Roblox is down na 'yon. Siguro may nangyari. Actually daw meron daw problema daw siguro sa so far, ang cost down na yun, wait lang, ang cost, wait lang, tingnan natin ang Roblox down website. So far na yun mga kaibigan po, ang status po na yun ng Roblox ay, okay, operational pa rin daw. Operational ang puta, tangina mo, kala mo gago. Wala pa ng update yung Roblox. Pero maraming mga users po ay apektado. Siguro may mga taga Europa yata apektado.
2: Europe, I think. Anyways, what you are seeing on the screen right now in Studio Tulukan is that we have some survivors who are still managed to stay in my Tulukan. So we have Gyro, Yo, is DJ Sen there? Okay, only Gyro and Terabi. Okay, so Gyro managed to still be in the Roblox server as of this.
3: Yung sa akin, bigla na crash yung Roblox ko, sadly. I don't know what happened. Pero yung aming skin ni Jay, ni Yo, is parehas, so parang in default. Parang may error.
2: We're not sure either what's going on, so but we will keep an eye as we monitor Roblox outage right now. We have just received a message from Stefan that he is not able to save the changes, so he got in bad gateway error.
4: Can I talk for a moment?
1: Naalala nyo ba noong 2021 po, ang pinakamalubhang Roblox crash po ay nangyari. Ang Roblox crash na ito ay masyadong malaki. So, Roblox crash of 2021, of course.
3: Itong outage na ito ay hinamalaki.
1: At buong 73 hours po ang apektado buong outage na yun noong October 2021.
3: Marami pong mga down.
1: Pero yeah, may rami daw umanong cause. Pero so far, actually marami nag-speculate daw yung Chipotle na event. Yung isang Chipotle burrito. Pero as far as I know, something to do with Roblox. Parang may something problem sa service talaga nila. Hindi yung problem.
2: Okay, looks like I think the Roblox is starting to slowly back up. I was able to load the Roblox player just fine, except the usernames are still being loaded as of this time.
1: Update from updating from x.com right now. So far, wala pa rin update. They still crashing. So yun nga. Samantala po, kausapin po natin ngayon ang mga ang araw po ng crash nito. Last year, patuloy pa rin sila. Last year po, ay magpatuloy rin mag-update patungko sa sitwasyon nito. Samantala, tignan natin ang ating number one interview natin ngayon araw nito. Kasama po si
2: Unfortunately, we have some update. We have some update. I'm trying to get into Cool Studios. I was met with service unavailable. Please try again later. So, it's still down.
1: Alright.
2: Okay, back to PPL for now.
1: Kakarating lamang ng mga balita po. Kausapin po natin na yung araw po si Basti Mendoza patungkol sa kasal nila na yung araw kasama si Jukyo. Magandang gabi, Basti Mendoza.
5: Magandang gabi din sa iyo, Gio.
1: So, okay. Paano kayo nakilala ni Jukyo?
5: Lagi niya ako sinasabihan ng love you. Sabihin natin.
1: So sa iyo una nag first move.
5: Oo.
1: Tapos ano yung unang reaction mo doon?
5: Nahulog ako. Nahulog yung loob ko doon.
1: Okay. So paano mo naging crush yan si Jukyong tapos noon?
5: Well, no, mabait siya. Then, ang ano niya, humor niya is grabe talaga. Maganda yung humor niya.
1: Tapos, no, nalaman mo na ikakasal kayo, ano yung reaction mo doon?
5: Ano ulit?
1: Yung unang reaction mo nung ikakasala kayong dalawa?
5: Well, no, I'm surprised talaga.
1: Paanong surprise?
5: Kilig.
1: kilig?
5: Yes.
1: Okay.
5: Kilig na kilig talaga. Kumbaga, na-infatuate ako sa kanya.
1: Yung theme song!
5: Ay! Yung tugtog!
1: Copyright yan! Copyright!
5: copyright!
1: Uy! Copyright yan! Gago! Copyright yan! Gago! Ibalik nyo sa kanina!
5: Kanina nyo! Balik nyo!
1: Okay! Pagkatapos nun, nung una mong kinis si Jukyong, anong feeling mo doon?
5: Kilig. Kilig din. Hello?
1: Kilig yun, okay. Pero, nag-uusap ba kayo noon nung before all of that?
5: Oo.
1: Paano ba yun?
5: Kina-chat ko siya, sinasabihan ko siya na I love you.
1: Ah! Ganun pala yun! Ano yung itatanong ko sa kanya? Yo, ano yung ipatatanong ko sa kanya? Yo! Kaya mo yan, yo! Dina, gising ka na dyan. Kaya yung microphone.
5: Hello, yo.
1: Oh, sige.
5: Yo.
1: Okay. Ito pa yung paano ba yung relasyon niyo dalawa? Paano niyo ginawa?
6: Low.
1: Ayun.
6: Dami ko sinasabi.
1: Sira yung ano eh, yung Discord, Discord. Ayun na.
6: Yung Discord, eh. Shit talaga eh. Okay, ikaw muna, ikaw muna.
1: Ikaw muna.
6: Eto, serious question ha. Lalabot per side ka ba sa kanya?
5: Yes, of course.
6: Yun.
1: Good. Ang tanong ko kanina, yung kinantot mo si Staros bilang representative ng video. Oy. Paano yung sinira yung kama?
6: Oh, bakit?
5: Lolo. Pasobra sa drive max eh.
6: Legit.
1: Oh my god, no fucking way.
6: I love this interview ba. Galing.
1: Talaga. Galing talaga, tang ina.
6: Oy, mayor. Ito, another question.
5: Love language.
6: Another question.
1: Oh,
6: serious ha. If magkikita kayo isang araw, anong unang mong gagawin sa kanya?
5: Date.
6: If magkita kayo sa isang lugar?
5: Lalambingin ko siya. Okay, yakapin.
1: Tukin na. Kilig-kilig na yan.
7: Pangitag
1: niya si Staro mag-send ng kising-sing ang puta, kala mo ganun.
6: Sabi ko sa inyo, susunero kami dito.
5: Dio. Yo.
6: Yes.
5: Pepe, magpapaka-gentleman.
6: Tama. Tama ka gentleman talaga.
1: So, kamusta yung kantutan yung dalawa?
6: Oh, anong nangyari na ba?
5: Ay lang.
6: Ito, may tanong ako.
1: Ano okay. Yung...
6: Bakit ko sinabi malaki ang blank-blank mo? Bakit ko sinabi yun?
1: Blank-blank.
6: Oh, ba't ko sinabi yun?
5: Tawang ko. Pati nga yung kinahit ko kanina, may
6: Mendoza. Ano yung iniisip mong idea? Anong iniisip mong idea?
1: Wait lang. Huwag na lang kasi itago. Ba't kasi sinabi ni Joke yung na malaking titi mo?
6: Diretso, okay. Oh, bakit? Bakit niya sinabi?
5: Naisip pa ako eh.
1: Gago.
6: So, bakit nakita niya yan?
1: Huwag po sabihin, pinakita mo talaga. Masarap ba?
5: Di pa. Kaya ako.
6: Di pa daw, di pa. So gusto mo maranasan?
5: Of course.
6: Hindi ko pa rin makakalimutan yung sinira yung kama kanina.
8: Tatlong beses na to yun. Tatlong beses na to yun.
6: Naninira.
8: Naninira yung isa at saka dalawa. Das yung sa itaas ng stage nasira uli.
1: Si Chito ay magko-cover dun. Si Chito naman yung financial advisor natin.
6: Oo nga. Papaayos yan.
1: Buti naman may insurance tayo.
5: Insurance. Ay, mag-direktum daw kami. Ayun daw kami rectum. 69
6: plus. Ganyan kami kalupit.
1: Oh, grabe. Ito yung tanong ko. So, kung meron kang chance na kakasalin ulit sa totoong buhay itong si Jokyong, gagawin mo ba?
5: Oo.
6: Yes!
8: Good!
1: O, ikaw din ba? Ano yung tanong mo sa kanya?
8: Most yata yung pagkain
1: at saka yung experience dyan sa venue. Inexperiences okay, dyan?
5: Meron.
1: Okay.
6: Lods. Alam mo ba, Lods? Bas, alam mo bang nakahalo sa pagkain yung Drive Max at saka Robos? Halo yan doon. Halo yan doon.
1: Diba? Perfect combination yan. Diba? Perfect combination yan!
6: kinain nyo kanina, ano ba yan? Lahat kayo, lahat kayo makaramdam.
5: Tara, promise.
6: Yun yung big ano yung agenda talaga ng Tito.
3: The quality is good though.
6: So tinikpan talaga ni ano, dream ko.
3: Oh yeah.
6: Ito, next question. Next question.
5: Ano?
6: Ano ang mensahe mo kay Jokyong ngayon na kasal na kayong dalawa?
5: Best wishes and sana magtuloy-tuloy yung relasyon namin.
3: Yeah.
5: Ano, magpakailanman.
3: Magpakailanman, let's go.
5: Wait, ano siyempre, respect and care.
1: Speaker pala yung may tulugan. Alam ko, may...
6: Nawala na.
1: Ano yung ticker? Ay, yung sa Cool News?
6: Sa Cool News kanina yon.
1: Oo, oh, Cool
6: Tapos
1: News.
6: Tapos na kasi. Yun. Oh, tama naman siya, with respect naman. Hindi mawawala yun dapat.
1: Oo, siyempre.
6: Hindi ka tulad ni Chito, daming gusto.
5: Chito!
1: Yun nga eh!
6: Dami!
5: Lalo na si Imogen.
6: Huwag yun. Oo, oh, basta lang. Lahat sila.
1: Huwag yun. Iba yun.
6: Huwag. Wawa ka, Chito, please.
1: Mabuti nag-break up silang dalawa. Good job.
6: Oo nga. Sana red flag yan eh.
1: Sana hindi kayo mag-break up. Alam mo, last time nung nag-break up, si Staros at si Katips, grabe.
6: Grabe yung pinagdaanan ng dalawang yan.
1: Umabot sa pagkayan.
6: Oo. Huwag niyong gagayahin yun. Professional lang gumagawa niyan.
1: Ano masasakay ito? Nag-interview naman si Chito doon sa kabilang istasyon sa MBN.
6: Ano nga, magtirahan nga kayong dalawa.
1: Oo.
6: Magtirahan kayo.
1: Uy, maraming salamat kay Basti Mendoza. Thank you very much for giving us the opportunity to interview you.
6: Game na game siya.
5: Welcome to you and yo.
6: Game na game.
1: Bukas sa Hello Pilipinas, interview natin na yun ang si Dream Car kung kagising yan ng alas 7 at saka si Mami Ayo ulit.
6: Ewan ko kung magising ako. Sige, try ka.
8: Yes, same.
1: Pupuyat tayo, magkikinig tayo sa MSA show sa Save Radio.
6: Sige. Save ako. game.
8: Sige, try ko.
6: Nagigising ka talaga eh. Ako ito, try ko talaga.
8: Minsan, depende sa schedule kasi may klase din ako na
6: sinasabi si Tito.
1: Sa Roblox.
6: May sinasabi si Chito Lods. Hindi niya naman ako mahal. Awit, Tice.
1: Awit?
6: Mahal ka niya. Huwag kang mga ano, Chito. Marami pang iba dyan. Huwag yung marami. Mamili ka lang ng matino. Tapos kay edad mo, huwag yung ano.
1: Wait. Trendy na yun sa Twitter na yun. May unggoy sa EDSA ang puta.
6: What? Legit yun?
1: Oh, trending.
6: Ay, oh nga, legit. Tignan po.
1: Yung isa naman
6: trending. May sa EDSA. Imbis na may tulogan matrending, yung unggoy pa talaga eh. Si Chito lang daw yung pag sinabihan ng awit, kakanta talaga. Nang curse on, be. Yung nga sample.
1: Siyempre, sinubok siya.
6: Sample, Chito.
1: Ating special coverage po ng Cool News Prime Time patungkol sa Roblox outage. Wala pang update na yun, Aspir. Ang ina natutulog.
6: Si Aspir nag-down din.
8: Asperagos!
6: Lalag-down din.
8: Down na si Asperagos.
6: Alis mo na ako sa Roblox, palobat na ako.
8: Kaya nga. Asperagos, gising ka ba dyan? Down na talaga. Down na talaga.
2: Commercial break? Ay, commercial break pa?
6: Hindi. Commercial break.
2: Ay, oo naman.
8: Commercial break.
2: Pero, I'll check. It's still down. As of now, it's still down.
6: Yes.

0: can I speak for a while? If anybody is unavailable.
1: So far your Roblox is.
0: Okay, Roblox is still down on my end.
1: Pero yeah, really. Actually, mga kaibigan. Actually, kanina. May nag-change sa ano natin sa...
2: Sa ating stage name.
1: Si Chito naglagay ng...
2: I love you, Bucky.
1: So yun niya. So totoo nga talaga.
2: O na talaga siya.
1: Kasi may kapalit na yung gago. Tang ina mo, Chito. Cheater ang puta. Hoy! Alam mo, sa Instagram, sinestalk ko si Chito. Tapos grabe, gi-follow niya pala si ano.
3: Sina?
1: Sabi mo kanina. Ayun.
3: Si Jano.
1: Manahimik lang ako. Pero grabe, si Stinok.
3: Buti nga, di namin sinabi, Chito eh. Chito, kalbo ka pa rin ba?
2: Always.

0: Abana e codina.
1: Tapos. Si Gito. Kanina pa yan si Chito sa akin. Nag-chat si Gito sa akin. Sabi niya, hindi ako makamove on. Ano na mo, nakamove on. Move on ka na dyan.
2: Ka na nga, eh.
1: Pag-asa. Pag-asa. Wala nang pag-asa, Chito. Wala nang pag-asa, Chito.
0: Si Chito nagsasalita yan.
1: Si Chito nagsasalita yan.
0: Wala, andyan na pala.
3: Pasensya na,

0: how about L7?
1: No, that's the old one.
2: Hey! H3!